talangahin ka dampar denta pinalipiting sasasari ng gandawarat na. Lemek babot prang medan ng ginanda wida jebat kasturila na sinabaran na sari-sari. Mawe mahkota pinokasri tinaretes ing sosotsa.